Mangala mo madina, si kabeza le mo dedele bad bad. Yajelela ko ala magala, mbongo bongo ko ale ng mga we. Kimi ko ko de biya balabal, chuji chuku shai guar guar, step five, two five, go da, go da, vigila jita, go da.